Nyago kana sigirbi. Baba ko kana sigirbi. Hayra ka ko guna go ije. Ka ko himma ka kuy chow. Chow si bara magi waka. Yeral wakiliyo. Wa haw kuna. Umma bay ganda di. Anat kali jamaire wo yo dahano. Umma isa ka inti salakar.